we do. Yen so e basa de na wase ye ye. Ye tosu mi ensa, what will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Oka Matthew nsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo yasi nyina. Omo mkwa asore no omo mkwa asore. Mnina ye nyanko pon abodi ye nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se mumra minchen. Mesye mu na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso. Na mwusyame. Ivi se mi jo na mi bre mi huwa siwo. Akumamu na mbinya ohume ama mokra. Yesu ene kansa ase mno. Otu nsafre ni pe wu ya si nyina se yemfa ya disu amra. Na se oyo jidi ni ya, na se Kristo efre ni pe nyina, ade inti na wosu okosu suwa wa adesuwa. Adesuwa ye ken ye guwa huro bebre ye, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enyema bebre ena eti ti nipa, ebusunya sem, aware sem, emma huwa sem, ojume mua sem, usuku huwa sem. Enyema bebre ena eti ti nipa. Enu na Ewurade eti ne nia ka kire nse mumfa mu ade so amra me Ewurade mesue mu na mama mu ahumje eti se Ewurade efre ye wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan ye no ede na omoye Abraham eye ojidini Abraham de ne hu am onyankopon Abraham te ase mo onyankopon enu nkyre se amane ema oso ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba Iti ni eba eni se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba bese abofo na omu kose kuro na omu fane ho ema mwedwia ni di eji wan eye wan ho ahuye kama na unimu se abofo mpo na oye wan ho ho ni bani husu neche se sura abofo enu wa mwedwia ni edi iti ni eba eni se omu ka omu trimu po nyina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o sie nkoso dom ni gomora enyema e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma enyema basa na e koso nyame su chiri bone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohun kwan se obo mpa ye chire yankopon edi se wukan Genesis eti don kra ifi nchema di onu mi ensamre ti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okirawo Abraham sha ase wo ne mpa ye bonu mu ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ni bonyefo ni atreni efo afra No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Akratema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene fwa dionum, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se, base unye ni pe dionum okronuma, ubese krona na, ni nyami se debi, Abraham Shah, dionum ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyamine se ye nye duyonum niye ye duyana enum suye nyami se enu susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami hukronu mobo. Ena Abraham si hm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana enu wosi nyami si se mihuwe duyana ya. Misi minye dey omu nti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badi onu bio se urade mi hwe dia san na bia dia enye o we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye o jidi ni e be sisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi Adie bechi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase. Eti adie na ehu, eti nyame, aduonu no kra matiso abedu, edunu de na oyɛ sure se. Me maame ne ka o se sure, na oyɛ sure se. Eni pa du pa trade for there. Nyame benya, eti nyame enya. Iti ne me nyame ese kuro no. Ebe yo wanwa, ya sorry de biye ya bon chene ni no no ni asani tongsi ni adye wa sorry de. Atre ne fo sen ene won kre ha.
A training for saying any water ma. A training for saying a wokumase. Ni power matio mwofi boni nina. Asa wode si kantu ni mre mumpa. O si, ye mijina na miyede, mijina. Umanu suna di no kotu e jam, Nebukadneza e jem mumpa, o si di mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yo mumpa, o si mijina menyame. Yese me uwe menyame, si se me uwe ma boni ni bonsam ni biyase. Omaya yeti matreni ifo sene. Ni, yankase omo mungu wa soro. Ni pa kwa sorry papa papa. Ba miyehinda ya treni ifo. Miyehinda asakra. Miyehinda chiri bonia. Omu ti omu hufri boni hon. Edina msa odima ninti. Ewo msa sodo mni gomore nyan kwa die. So Lord, eni ni fearful nya wuntri di demu. Hallelujah. Ni ya Abraham yeye no Yesu de na wo se yeye se ya gidi fo e wo se esum yedima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kuro na che ti de bia gidi fo ye bompa ye se o urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo ti guram omo tum nya kokodro nso omo die wono na omo ye video e de to abonte se de yeye ni ya kata kata ya enim. Na ujisi o kata wa nimfri nipa enima nyami wa unu. Iti ya usi eti ajidifu yiri ya huni edima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Ayo mkwa no ujidi ni ya wenya mania. Ajidifu pie diye ni mukai Abraham nom. Moses nom. Eni mkrofuwe kawo huwase mungina Daniel nom. Shedrak, Meshak, ni Abednego nom. Inoku nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amanie nesu nyame kronwa enu yi amanie efriye nsu. Mofa mo dajen eni mo hau entu mesu efi se mi jine mo hon. Edena Moses nsu eyeye. Moses uhuse. Ushe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon. E nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina. No abo manfofro efri Moses mu. Se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mo na famia fofro. Israel abusiaku na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de. Obey Israel na firi ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina. Na odini ye oman foforo no. E de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no. Exodus chapter 32 10 to 14. O se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne. Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimi mne won, na mifa wo minye omai kesie. Nyamia sema okanchire Mose zisu obeye nono. Ene Mose pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hrutia omaya, udi ahwodi kesie. Ni ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi subaye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti eno obeyi wonko ese okono wako kuo na wapra won efri asasi eni. Sani fri obufu shie no mo. Na maboni ya ubeye uma eno enye wo ya. Kai Abraham. Kai Isaac udimano no ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanai so ne uyini maku maku ne uyini maku maku uradi wegana mai sisi bibia ye proye kankain kwa enipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen uradi pajaweni ehesro uradi yebribi hwe ure mu emoje efe guo uradi yebribi hwe udi ekoso hwe jomama ekoso hwe boni huru ekoso uradi yebibi otini nini Nimpaye babu mayeti ya sese e ya diebi bre. E di se wuni na mwa menye wajin se wuboni ya udiye nunyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidifu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana ede. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyankupon e wifwe sa di jidifu obi yo di mampaya ti se ni ya Moses yeye no.
no si na efe mame kwain no si debi erwade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwem boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac also when if kai Israel Jacob unkua woka wonhwa wontam si won se ema wasefo obema wasefo hado so se osronsron ma na sase a maka ehu ansem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosi da tinche modu nine wo se ena boni a urade kan se obeye ne man no eye ne sha odiman pa ye de ba no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odiman pa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odiman pa ya yankopon be she ne ho ani monyam samra manugu so amika se omai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayan fanny, nina, quare, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyame nsakrano. If you say, okunu kwa de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso watini siyo gukunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Bema unu wa sakra, wuhiri wa nsakre, teku otiti, me mompa yese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyankuponsine, ni jidi bonyeni wuhu, wuhiri ya di bonyeni, uhuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba o yire be sakra na si enye jidie ne bompa enyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye papa na se wo maami no sakra ye wo titi wana eye umai mo amamufo no ana na o munima jen sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwan sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se I was saying, "Memani, memada, bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sese Gomora. Ha ha impon fifri bebia. Krono na ewono. Nyankupon o chiri boni. Oso ye kronkran se onfene ni nye den. Enwe boni. Tise uwe ni ji boni. Huna o di boni sri sri ya. Nyame oso o chiri boni. Mumye mompaye ma ye emay. Mumye mompaye ma ye yirini ye emanom. Mumye mompaye ma ye busu nyafuo. Ne nyamia o tie Mosisi mpaye. Obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo
nyamia otie agidifo mpaa omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform. There was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia e woman e Bible kro no ne nyamedi amaye egidie kro no ne nyamedi amaye etisi eyie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyamie ni mo a sene ojuntufo no

so ensia yudemu na wahunu onyankopon ne din so israel mo ne sisin si salem na ne tabea wo sion eho no bubu tadua mu mema ochem ne nkrante ne osa wanim ye nyam na ehrans ne asade e mepo no pasea brane akodrufo no woto nkoda wona na hodimfo no mu bia ehunu ne nsa yakob nyankopon wate atianti na ntiasia namne aponko nyina adeda na ho wo na wo ho ye hu na so obu ufu a

0: ni ye se solomon ye se solomon besise ne mpo ye hu ba bi owo
1: no kokotu solomon po se mon chemisian mi se ni amehwe david isian no sa ro kayara solomon nebukadnezar se ni amehwe jesus ye dey isian no eti heaven enye kwan a ye ahogunu kwan se utine mo na etu no aduru ho ka bia betimu di akoba bia ne ka ba ko pe ne di nipa ko heaven holiness holiness praise the lord kronkro yen kwa ne di nipa ko heaven utina si na se udi agro na de ne dine computer mo edrin so nipa hunu mu we sue ni ye na utina si ne bibia ko na timusa da na bi hu se ka ki kuna wadrenko Isaiah chapter 35 verse 8. O see, an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Heaven quite watch there, you know, but it shall be for those the wayfaring men. Those fools shall not err therein. No lion shall be there. Obi a wo pe heavy akọ se ye kronkron ye kwan so ne nam ayeye dey ye kọ ho nipa no ko suku da onte bone so asakra nko a ofa so hu no okọ ne nkrofo a wo mon sakra ye no se omuntumi mfa so bi mane ye dey enyejie omuntumi nko jatafo no nipa wo motete nipa te sa bo jata na omuntumi nko e ma wo motete omukunu Susan wa tenye ni niema, memo omu shu omu yiri titi omu, omu ntumi nkoma ni nye ye, ene, bi ufine yiri nwasana kujina popi timwe prichi. Ubiye, mtuka se nyami unui. Nwa wane obanu se, wane sheye na masofu hun se mabua, ube hun. Usiro sofu che nyakupo. At this same tia di ono baku nche monai. Revelation chapter 21 verse 4. Edisemti edionu bakon nchichemo enayin. Revelation 21 verse 4. Na obepipa. Ose, na obepipa weniwa mu inisio nyina. No wu ni hobio. Na rehuo ni usuni yebia ni hobio. If you say kanini oma ni nyina yedei. Ekwem. Nkrofua ombe bro mwasi nwa kama mboni ya chire nyankopono. Ombe ko heaven akojiwe ni da eternal happiness. Nyankopon ontumene ahomasofo inyayo nkufa mani nyeye. Tina obonsa mane hosono ontumiansine heaven no. Tiseye asasisu anase heaven. Nyankopon ewifese ebe breye mwasi. So peso ni nyankopon tina. Afibo, ewe ni mu, eni jie mu nye ni mu nye mua, ewe so bro huwasi. Kwa ye enam suko heaven, ye sha si free, humbrasi emu, ye nkutu jwe ni, na ubo mpaye kanchiri nyanko po se humidi bon ye ni mobo. Ufo mi ni omu ko mpaye bono, ni o deni credentia, sina mechini kom na miyese mitu ya mitu, mbaibu usi we nyadum. Ni mum ni oka se radi humidi bonye ni mobo onu ni nyankopon tie ni mpaibo se wo pese odin ko enkwanma no mo ma nyankopon enjum fri boni bie mo nsesan ma ofiefo ni adanse esampa kani no ti se nyame adum se se wa sakra yi nyina edi adanse ni gia etuo enchada eda ho echon ewo heaven wo yesu kristo die mo oni nyankopon bi nya yonkofa ayonkofa na de nyankopon ni adam ni eve ntem wo edin truma ntemu itwae no nyame pese still oni nipa nya yonkofa nti no sisi ye ndi akọ heaven no wo ye kristo ni ano kwasem ni sisi a no ubinya amane hunu benya ahokire wo hie ka ne kom ni ade adwen boni bebe otrim se di tro nya sika fa kwa we su nya sika da bi menye sa ade no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo treni ye mu nyankopon bebo a ti de di nkan se opese okọ heaven sakra wa adwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo treni mu no honhom ni no kure mu se opese okọ heaven makwam nyankopon twere wo din wo nkwa nwoma no mu se opese okọ heaven wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi odi bro. Resist the devil, he will flee from you. Don't yield to temptation. Membre mo umwasi ma boni ni soya obonsam de bro no. De biya wuna mwa, have eternity in your mind. Have eternity in view. Se wiasine nsun, heya dakro, mi bumi ketim no mako. Na mi pese mi ko heaven, na mi ko jime ni da. Mi pese, mi ko de jime na mi tremu radio insio, ubiye be

na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka chiro de bia omukumane ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire chi nyame mu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafuo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omususo omo to share ni yoma so eno omu finish omu nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okase a onwe no foforo so ba be kan se o mabarima ne o mama edidi no onu nsa e wo onua penifie na hwe enframa kese bi frisre so aba be bo edan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne o ma no nyina so o ma wuwu men kwana maka meni amane ede ebebo if I saw with your brabo no humani hurua atu enti watu bible watchini unkwa sorry biu unkuti nyam simbiu umon pae biu ah wuni nama bosmosu ni pray for me for su a pubo for ni udifono a umunimu nyamia umuchile ni pe nyameno uni nama osu se upe mwa ibinu mkwa ji uwoho unko nyam nyami unko o nyami unko da na midni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun udi gold ba o simi ko shira so amanu okun no age udi dollars ba o simi ko shira so amanu okun no onimu nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otumu ye o ye na dwen se eno anu no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ena me di free mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record eye clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chwe no be sire sire, no be bunu foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene nini anom, emerima nyina, ene nini anom, eme nyina, ene waa wonino kani nyina bani nchen, ni waninu bedidi, ewo nifie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade maa hon, kwa ema no bani sonu nyina hon. Na wumu biara, ema nusika, jete bina biakuni sika, eka hon, diye ni peti ti ni peti ripeno. Jobu, oshuri yempu nyame sandi ede mano. Fa kwa mpasu pesika wai. Se hiyan ukula na uinifu iti se Lazarus na uwa ubenya hebi yako. Ufa kwa mboni su pesika, ubenye bidie ensusu ube shuri nyame. Uka weni gusua, ube kobe bie nyaminye. Samre, nene usika upe ya adan odisisi eka ne bibia kaha. Diya kaha numpo yesu ba nini nasu beye grebu. Na we nya asase we nyasoro waya pan na osensemu eti enedi nyankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no frimu a nyame obeyi e frimu hallelujah mi si nyame beyi e frimu
osina Awurade hyira Job awie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de Karen Hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chiri ni Job di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se se Job oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu bien ho babebo pajuwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pajuwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani furu so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje ampae bo moje bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti ya kunywa no sinye bonsam praise the Lord. Bebe ubi ame mpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she wonsa. Ubi biara odama ni emwe shishi ni seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bompaye sobe tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Boni biara omdia foforo umu. Ensema omaki kentia ni nipani wa sofo radifo ni nyina ya che omu. Ni huo omobo. Na sanfa ombra unchembe wa yesu demo. Ni omashuriye seni ya wishi ya Job wa naimu no. Radishe wa naimu. Sene beya umbe tumie jina kwa siye wye. Nese base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radie dine de isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa. Sorry ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radie omu tia momu ntia siye. Masofu ongu sra umbe tumia kasema. Umbe tumia jini bonyefu onkwa. Na mechi sanfu wa sore jina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mopese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938. Anso hai wa Yesu Kristo demo. Radi treon safa kaya shifu nyinara. Eniye tifu wa Yesu demo na mibompaye. Amen. Mekai Matthew nsempa iti nso nche mudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwa nante okwa hiyan hiyan no so. Kai hunse, edi nkanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwa hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa bibre, awo omunam kwa ntetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwa nante okwa hiya hiya no mu. If you say, no ne de inipa kwa mkwa mu. Ube wiasi, nasi unya diye yi. Na wanjushe kwa hiya hiya na nanti mua. Ewe ye no, ebe ye uo, ebe ye sun, ebe ye sitere. Ebe ye de uo, ebe ye da mani hunu. Ninyami mpese ubiya eira. Ompese ubiye u niboni mu. Ti washushe se, inyina. Ebe shushe, na ye hunu. Ni afa kwa hiyan hiyan no so. Se nebe ya. Ye kosu ya sibiya no. Ye wahumi jibi wo waa. Ebe komo. Ti mikan luka nsempa. Iti du miensa. Iche mu adyono nai. Luke chapter 13 verse 24. Ule yenka infri iche mu adyono mienu no. Na oni na mkrumu. Eni mkurase e chre chre. Na ona mso e ko Jerusalem. Ubisi nise irade. Wan obeji won eye kakra bi ana. Ana o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fatu nchen. Ye hia se wo ye se se ni se. Pre so obeshe ne opron tiatia no mu. Na mesimo se
Nipe pi behwehwe mu ahyene nanso wontume. Nyese

bomu ahokyere ne niema ma wo mu wire firi nyamsema no mu kan nyina na eno yade a ehupa wo kan Ezekiel etimiensa echemu donso ni dun wotwe na mahyeda na mikotu bible kyere wo no Ezekiel etimiensa mempese ujidie ebejina meso mani nyina nyame ne na se mo praise the Lord. Ezekiel chapter 3 17 and 18 ose onipa ba midi umesi Israel suyu enfo se tie manu mu asem na bo oman no koko emame ommo ma wo ho na wo mmo ma nipa no nyame se ompese wo kre bia yura ndi se wutumu kanyam sem wo ka mu trotro mu ba bia wo nan bia wo ye ma nyame chemudun otwe no se se mesi obonifo se ewuo na wo bewuo wo ye we ya edu koda ewuo mu udi tra oni bonsam na ekotena hell wu dada nipa eho na wokro na wa mmono koko na wa nkasa nkyre no antwe obonifo ne mfiri ne kwamone so na wa nya nkwa ene ono obonifo no bewu na mumuye mu de na nsu ni mogya de me bisa wonsam ase a kyerese ye si mogya no a wa nkanyam sma kyere no ko hell fuma de mame you are charged with murder udi ni bie no ba ko heaven e jato bi fie nipa no nyina da wo munim se jato fie no mo na wo twemu ahoma che wo se efie ne hye enipa no ehyehye dem wo se efie ha kra metamfo ba ko ho nti wo munyina nhye na metamfo no so nyai dai ehye nka ho na wo twem ko ne jana hye krofo no nyina na efie jana hye wi e wo twem se behwe dia o mi huin ne nipa bumu ho se o mi huin metamfo no ti bi ka chiro se hwe mbehwe wo no enyasem ketua enipa mpo na atemu de ba ewiase ko na wie ye eja enumu da eba ufie wadwuma mu bronos nipa no kwa asoro so omo sakrai omo jai boni ye obi nso an sakra no nya boni ye wontume nko heavy asoro mu ko no omo nim kwan ye fa so jai boni omo nim adom roso efi yesu nche no ba sese kan ye boni kiro ye no kwafo ne tini ni se odi ye boni beche no ate ho fidi entini nyina ho asoro no omo ntume nkyerekyere nipa no sa etino anso nyame no adom ye boni kure nyame no adom omu ni mo se Yesu ka kire obe dwamanfo no se ko enkoye boni bio omo eno ana ye wonu mududu se me cancer because ono anka se odi for oye boni ti bere no aka kire obi se ko enkoye boni bio eti wa wonni mo no ade nti na won kan kire omo me misakrai na ma me papa so omo no omo nkasa asem no very good che but aso for no nyina omo nkasa asem na no se me ka kire ure bia ono wa sori mo a nya me ka kire nse just aso no ko deeper life wa so no omo nkan kwaje se mo ho eti me bompa ye mame mame ne me papa de bia me kwa dwa ya me se urade mame papa ne me mame hu boni mu mo mu hu ansan me born for so many years 10 to bear 15 years de bia me kwa dwa ya na me bompa ebe ka busume ne fama papa wu on pese me papa wu ni boni mu nti no na mo kuma se sa time no santase ye program refrain ni new commerce tree ose kofa papa bra oyi kire me 3 consecutive nights e bia no na dwubia yo ni picture che papa e bewu second day upa pay bewu third day upa pay bewu me bom pae se nyame hunu o se me nka se bom pae se on transmit se obewu kofa no bra program no bi no masakra nyame adom ye city e kofa no bai de bia me frɛ me papa so onko me enko pro onko uno na mafuo ena mabusua ena yie de bia na we mpae ko me dru ho a me kai ano afa ne bag akura praise the Lord ti me papa me mame ni me nua me di na chi ni me nua peni bakon omu nyina yetena kan ba yeduru ko mu nyame nko aka bonsa be yam ye ko mu yeduru yeduru kro kro mu ko ko dio se hefa police ni jina ha o bie gate a friend say barrier no fa na bus bia sa no ba wagina ye o ohun se bus no ba no adwane na ka ye jina ko mu ho nyame ne bua na driver no swerve ya che se yenya ye trade dim na bonsa mo mpese o mu nya nkwa but no di agro ni nyame a hyehye se o mu nya nkwa e by the whole day preach ya one of the message you say prepare to meet thy God dai am so sun ekura mi preach na mi refi e kire ansa na mi ho ewi an o ka che mi se kwaku bi dawase so de me bai mi yiri mi no me nya ne dai mi amako mu asene fo hene mi gunsa menye ne dai na menu e bia ono kwa asore fufura woni mu machi obeyi a no namse maramfo minister of food obisa meti e dey wati mani e din wo nyamse mo se di ni pe kwa heaven ni adede mini wa grokra e serious matter
Uko dem ne huro ha untumina. Na uko de jem forever. Uji say bayra bre wa juara. Iti bi chere no si fi ne kura fi na mebe sumu nyame. Mi kwa makumu hine ho. Samre na naku sana ne oho. Miko kwa chere se fi ne kro. Mi moon sebio. So kasu wa mpeni ambi de na paka ibe mano. That is decision. Ofi minche brother no panama driver kusi ono neme mami minyano. Ewo kejitia. Ukwea dan kwa ni chua ntemo. Ya wada di mtia nsempopo u. Ya mika chere mi se. Miko bompa ye sa. Kwa bompa u se kache mi se. Wanya dan kwa. Hallelujah. Mi mame su yari obe. Tra mi chere for so many years. De biya samre nem preach or tech. Iti yamsem o didiwe utie sa. Da kru miso de na mi mame ya wo. Namsi nyamini wensu ya wosu mame ya wo fufro. Praise the Lord. Iti nya wo mame wo ho papa ebinum nye sade no wasakre wo so nye eno anse ni mame wo no twitiri ne ni ase so ko James so ko hen fa no ho moja aye wo nsa ma osumafo Paul si de bi ompese obie moja aye ne nsa ma hwe asumafo onwuma no ti eduo no iti eduo no be kai enjichemu edun son no emrenti mintumen kenka ni nyina aye enkredie ana Paul oni efisaf asafunu edie to ofre mpenimfo no nyina na o hye ase kasa kire won se efi bra me ba Asia no a menemo etna ebre no nyina mu no mede ahobrasie adwene nyina ne nisiopi so hwe ba me so yudafo bua obu minumo mesum awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kire mu na mechikire mu adwam ani efie Paul pa se ne na na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyam sem ani e won nkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi mani pa omom wo papa na omom fa nko se yanka nokre na poison be kuni pepe di wan ko hell iti wo se na midi yankopon fo madwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse me kire yudafo ani helafo Paul no ni miyedie no nkoso nye ne the focus of his preaching Adwensakra. Nti se kan is hari na software de da biha o ka o ba adwensakra kwe Paul no mu de no bi na America wai. Na afi hwe honhom no hye me nti me ko Jerusalem na minim de ebeto me wo ho gise honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se ekyere ni amane ebe ye me hwe nche madio no nsia no enti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina moja ho. If you say men si bibia so, say e bia, min kenyan kupon tri mwe jine nyina min ye den, min chire. Ma ukro men se fri mu moja ahon. That's the way the English puts it. E ti, uye kristo niya, men ya no mum, bebia u bia, ke mu tazi mu, di yesu hon komo, se ni ebe nya mea dum, ubibe nya mkwan. Se mi kanchiro se, yusofu u bia, ufin kra e kwa wa, na watina ke mu, udrua kwenti mfin, ena, hon kron kron kachire ni se, sorry, jina ka no mune Kenya msa msa mre Rollins brendi ya chure guho se no hockey, no preaching. Iti wosuro Rollins iche nyankupon, wankanya msa mono. Omu kwa mweni mkakrebi, driver na waka sitre na wewu ato stia nenim. Ti mkrofu mwun se ka no, hey Jimmy wakwa esu no mwun se, asemesi, no bi kwa treni mo e control ka no. E wana ye sofo no se wati na sumse papa no ko hell. Mi bisaw se wu na, enhefa na abeko. Ubeko heavy and also beko heavy. So trust in your mom pie. Se unim so be wuna. Di hiya ne wasi ye yo. Ye ni efata. Ye di hiya ansani ye ni efata. Ti se boniti wabra bu mwa. Enfahon se ni esi son. Enfahon ni se ni esi toa. Yesu muje tu mohu huru ninyina. O boniti se damrama. Obe hura mna yese suchrema. E briti se nkrangwe be yese ujwenyo. Wasi se mu pena mu tie. Semna mu bidia sase so nipa. Na wan pene dia afna. Ine bedu na. Onya mitu mfo ye shira ube bre. Wasema ude ya maye. Yedi ya tifu inyina ashe unsa. Empire nese ube mawo humu monti asye. Aduma yedi sakrati. Sene ina ochi bakono. Uka ubi akuma. Asa mankesi ofreya osisofu. Chirembe bia wasoro. Okwa asoreba osisofu makwa aso. Nchire chire ohopa wana mekro. Radie bompaye sene nsube yipi. Yedi ashe uweni munyam. Ubi wa mani bia. Enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade san ayare fo ya die. Omo maye mre rade she wande. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi ti anume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkro fo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

0: ni ajina o sanya ri wajira su na wachi dia watu ashara su so pese unja husio ku pa sada bi ze bi pia di ba be si bi pia di ba otimi je ati bi do ati ati asro ku bi e pa wa prapo mu such a day oh me si such a na me freba wa prapo su
1: Yeah,

Kristo asempa no se Kristo akase ebi o hwa ye frɛ ne hell me ka kire o se o ka hell ho asem chen heaven a obo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenkan pia kire o ye be kɔso akenkan pia kire no obi ehuri agyina osu o wua na asa ha bi ani ho nyamitri mu nyade na odi nipa tuje na osumafo Paul se eno ne asempa fo frankrofo keka no na se mimpo o si se empo yen ana obofuo bi firisuro ba ebe kan se mpafufuro bi kiremu ka de ye ka kiremu no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atre difo so epegya omo kosro ho aho a omo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa o si enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tirimu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no si nyame se o si sankrofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no onyankopon ka kire jeremiah se onkan kire israelfo no se nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa omo wom na odifo bi e fre ne hanania sori ejina Unya mra kenka Jeremiah tia dionu wache. Jeremiah 28, 1 to 17. Mre tia yintu minkenkai. Na wasori ya jina so. Dia Jeremiah kani nina yano kre. Obu buko ni yano aje Nebukadneza. Edi mwantumo no. Munyina mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamimani mreb. No odini wagro. Umisa diyo kano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunuya eye duye kunuya anonuwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. Tu bubum uwe yeno. Ena Jeremiah kachire nise duye kunuya na uwa bubum. Nyami beye dadie pa kunuya di atumuku. Untumi bubum. Obe osuo still hane miti agukudru boni biyomuo. Atredi foro. Omu wa kukudro boni bia. Iti Hanania ekaichiro mani so sedi radisi eni. Sa pepepe mebu bubabe hine Nebukadneza konuemu. Tio difo Jeremiah kaichiro difo Hanania se. Tie eradinsuma. Ena wama omayidi wongu atu atroso. Enunti se radisi eni. Fe, mi tu efrasa sieni. Afi ubeu. Evise waka etuyatie etia eradi. Na udifo hanane wu afi nuemu. Bosumia etosu nsunumu. Arehosa atre difo pi omu wuko jemu. Omu si jenu ni ho. Otine ni anodem. Ujise omu jidi pase. Ejebi woha atre difo beko mwa. Ekombe ye ni ema omu ye. Nwoma kikansima omu kikanana. Etine yewe the reality of hell. Hell eye kain. Eye adie ye no kre. The word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. Ye kan hell a. Amani hunu krum. Bonsem jim. Makum 54 times adionum 9 in the war King James version no mo se baso di boyeni kan ni gusu owo mu a ne kra no ko hell immediately na bebia obedro no nsoso oti ya opa ejano ehye no he tastes the excruciating pain the hell offers. Edin kaka asema kira fa Lazarus eni sikeni no ho. Eya dia eyese na ho ma odeseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me Yankopon emfa wo boni nchewa. Menua eho na wo yede okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region. Minim no no su nim me. Oso da ho da osa oyare achese baby odru na edi pa ese wu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby omani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti ena amo abaha wo aso dinti ena amo abaha
nyamia kase machro wunye enti na wabaha. Iti ebra, oka sa chile no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi modrim, amese ya sorry bia. Ni momse, umu se uti ya tron chile chile mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adumi ya ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadinu ko honu, ubiye na nima ni hu, asafu munu nina boni hurwa wa mutima wa moyede, omoye. O prayer group, bimu wa sorry no mo. Ena, obofo ono sadi no ko, se prayer group na uwe niye ma omoye. To o kanchire ni straight. When your first time, nyamita kanchire ni pepi. O si fi nekro, men si hebi yoko deeper life. Men si hebi yoko deeper life. Men o nime. Bofo nu ni midinye iwe nko. Nyanko pwa bo ni midinye chire ni pepi. O si ukwa fre sofu di odu no mo mpaye ma. O fre me, na mnino bo mpaye. Iwe ya o si, mi hunye me ha minyine ni nina ede eko. O asha mi bose ne o kwa sorry. Na mnina she sofu no o honsa. Nyanko pwa ni mchire chire kosu wa sorry biemu ni sum biemu. Diye di ni pebe kwa heavy ni diye ni pe kwa hell. Ena matron chire chire. En sorry ni ya sofu upi. Omdi Bible atu nche enu omu nkano kure nchire omu asafuma. Asafuma su di omu pano. Sofu preach on. Preach on. Etron omu preach on. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi e dionunzi. No tia muse e jabraham humi mabwa. Asuma Lazaro nonfa ni insati ya nukobo nsiyomo. Nonfa meju jumetekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto. Na Lazarus sudi uhu amani. Fei enanewire achichire. Na unso uhunu amaniye. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy. Na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni GB omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E di dane yenye di prekon. Enye nyamsema utime uhuri bomu na wawuni msoye di bonye ni won sakre na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe no na chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huanse mwen. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenje anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya nao ye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebra o wasa asisu ono. O kai se o unuyanum emani membe numbi woho. So o tu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti so bie dada so ujai ube to mse pepa annihilation. Ube shivje. Aso bin chile chile no no. Omweni mse uka wana uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo bie nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nkaude jasina mwa. Kwa nibe kom. One night ipe untu mi. Na uko mwenye billions and trillions of years. Eye forever and ever. Usori ya na udia gro. Semi kwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakrai. Nwa nko jem. Nwa nsakrai nyami. Ome sisa na sem. Yena osi ya sisa nye ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febeye dey. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwope ne dami ni uwontem. Ubowe ni ya sunsura nuwa drumu. Uni mda ube u. Uni mda yesu beba. Na uduwa brabo egra topre. Uduwa kra edia gro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infi piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube dru hami yawe. Ube dru hopa miyawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mo. Yesu kachile obanwa onu nejuma nwa ye wiasi nina nese. Asoda hu nina na emema fano. Anko omu sina bo. Yesu na jeno na dumini mobro hunu mo. No kase di onye boni da on tubo mama ameno. O sili trasi chocho peje de nekrofoni jile jari. Obi besi ye ochiro odie kwa jo mensa na anu kucho obi bodie. Tucho mini na huse ukro no no wa. Mwana uko. Kwa si pokudano uko ntokwa wa asolde. Ucho mini na huwa. Mwana uko. Ti yesu edu wa si ukrofo muta usu no wa hifa. Watu wa fono we usu. Omuko. So obie mufu wa misu minye dey. Mi mufu. Ko enko ye boni. Yesu nanu wa mfumo. Obie nyankupo wa wunu no ye dey.
onye bone bible neka iti wo hwehwe kwa abefa so ase so for meden matrans ya menye bone ene wo so hwehwe no so hu hia nipa no anse me kwa so ya bomasu ya shamedi mi ya so penwi mi wo kwa mu mina mi ese na ye dia sa wa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Echi yankopon ase mayeti ase ese yefa a oyao ni atitie no ohaya ohawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose o sakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aye eternal regret. Na wususa. Wose nuhuni si ukura beche janu we shishi wono. Ubiya won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi wohwa wukum. Na se wuti we ni woje no mwa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell ho ayem pese o tro di e ka tro di fo a ye ye ntia se ni se obi o se o kire nsi obeto ni nsi anto ye se o o ye tro di ni o kina football no mko bon we be she na se wan sha ye se o ye tro di ni. It's more than that. Se san krofo no da e dan chen a omo mo e Bible can straight is a hell wo ho no mo si hell ni ho no omo nyina ya trade for hell wo ho o su to ma be shi se paper nya me su su to mo a aboa no nguda na igya no su nyede enum da it is a wo si san is a no be your trade ni nyankopon si eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo si pegetre ka ho wo ye otrode ni ni omu tie san sem no nyinara se o man sacre mfisa tron chechre no ho a ombedru hell and sem won hu se pegatre ni bible mu atredi fo no doso o nyame no adom uye boni nyame nhunu obi besie u boni ato yesu moje mo nhunu nyame nani efra iti chese udi boni na se wo sacra na sa koye boni a still nyame wo ye dai ohunu. Cananias wanko hell, Kesafere anko hell, ke Judas Iscariot anko hell, ubi oye treasurer of Jesus Christ, ewa sorry demo, sese woda hell. Ti mwa mudi posu wa sorry demo, a mon sakre a mudi mu posu shishimo hono, mon kai Judas Iscariot. Na mon sakre na mun jami posu ni mi posu, nye posu ni adiko heavy. Nyamsuma mekani henye nechi, se mikoye bonia, nyamibe tumia chini jim. Bible e nitro. Bibia wo Bible mu ye no kre. It is obi di bibia she Bible anan no no kane de na do ho atoso a. Madam fo, you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira ma. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se e kase dachi amani huna e dahoma o di boyeni ana obia on sakrai ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakrai. E yadia e woho e yede wyo eni dahan suchi e woho ma obi biara wan sakrai na jen. Se base wuka weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi two mwa osi o mensaka, usabe kani heo sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark onsempa eti mkron. Se ni pe nim niye hiyan uwiya siya. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim, yewe ni ye hunu, ye tinso ya ntiya siye. Tina asofu ebe kenya nsoe se rade, buwe ni pano asimo muti, omu nye de, omu ntiya siye. Numu, numu ye. Omo nti ase na omo hu mu ye omo nti hwe omo nti hwe omo nti hwe omo nti hwe Mark chapter 9:44 na asofo nso e wose e ka no krechire nipa nso e dey yenka yenka wose die wa abuo enwo na oja no so nye dey enum da na se wo nitu sintu die atwa aye ma se odi nansiri bekọ enkwam sense wo nan mie no na odi beto amani hunu krom de wo aboa enwo na oja no so nyedan enum na se wani tu sintu dia tu
eye ma wo se wo de ani ekro be ko nyankopon ahenie mu sen se wo ani mie no na odo beto amane hunu krom de wa bo anwuo na eja no nye dai short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wa dance fo mienu anasa miensanim na nyankopon akanisi a wo so ti ba bi so wo ya na asa kusia peteshi ba se nom ne moro unum bi na wo bra so bible say say nye no kre nyametri mu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyamso mefo sa na wo mope ade efu bia nye ni nyina na ya na ye correcto Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah tinum chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane num baya na krono eni monyamfo ne enipadodo ene enipadom ene wan weni ekamu no esan ekoh o mai bia hwe ni pegum ye bun kunta ye mubim fa ye wi ba bia beko ho enhyehye kra ne ye a wele edi kokofuo ne ye dane kai ma ye mankwa ne kai mi wu a musie mi hada ka weni na se ba bi ofri ha wo kopa se hebia na hel no mi ehi ene wadaje a omubu hun kunta uye sofo na se wen sisa ne ema no su dua wo wasori ma u pra wasori ma pa pa pa pa pa pa pa because obekan ni egusi obedru obeka se e se na we nyina te se na sofo ankan kire mi ye de ka kire ye nipa nyina sofo ye ka kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye ka dwen sakra ene wanka se wuni mabrabo a wotim ensem nipa keka ni nyina no paul ma ye te ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemono, e de pa se obetumia ji hunhumun semwaye dey, atumu. Onipo owo kremu ana hunemono, e nye nyankupon hunhuma die. Ne non kwasi ase, na on to me hunumu if he say obumu aten honhomo na onipa wo honhomo no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten na se hwan na wo hu awrade adwene a obe kyerekyere no na yen de ye wo Christ adwene praise the lord ye ji bible no tum sa asem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obie ni ho anko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio we nye nyo. Jesu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu o fiyo hafa no na me kanse mu chire wonsa. Papa besri obie ne nye fiyo wose nko o shwe se o siye siye ni honu uwe wanya bebi ha. Ose o jaye muntie nse mu asofu kanyano kre. Na mankasa timiwia na mkokuto mempa ina mse urade. Anajui ma papa yinda. Misi man sori ya mfimi paso anopanu ujina miprochi boom. Sofu diye nwa mikaye no mankani yo diya ukanere kre. Yes! We are talking about God. Uye nipadie na unim. Nyamisi hewa ho sori asi he ni ho. Uji se ome imwe frisru ko kafom. Etitre ko si sebi libre niyo o gotemu. So biya jitum se hewa ho. Ke bonie kosu ganan kebe kosu. Ni peni jidie wom kosi se ombe di bonie no omadru ho. Ene pejwa ni tre kavari wai. Enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwea nyame do boni a waye nyina ba dey ebe chew wo se se boni ti se damram obe kura mra ese su kirema e briti se nkran wo ebe ese odwanwi se wo pe na se wo tie nsem a ye kaya obedi asase so ne pa ne se wan pri na wo su obetia afna ene bedi onam ebi obi amemmo mpae paju ani hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamoje no bi nsuso me so kachire radi no mamoje no bi nsuso so eno na suso so ni boyefo nyire mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi kan de besi se na obie ni wa otumi akanyam sma kire ache so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints men hwe boni a otim hwe yesu ni ne otumi ye ma ne boyefo
hwe Calvary obi wa wadi bone na amna kokwane ti se ye kan si na aye difficult aye dia yi ne so fu mede enye wa ho dia wa e adom adom no na eboa mu ogai nye se adom no boa mu atena bone mu nti ase e bi woro no o we ya adom okunto kwa ya adom ya adom e bi adom no se sa na obi wa ni adin ti se so unkunto kwa biyo. Na fi ni peyo wangwa wa se, ee, nyami ya diyo. Po, soro pana. Eno, ubi di dina tem kwa okawi. Kade, no, onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chile nyanku ponsa, nsisa odi maa soro, no, wama ubi wai. So, nebeha onsu so, ubi nye utredi dim, uwyo da, anase yesu maye. Kache, nso, onfo muja no hukro, honon tu humfri, dientri nina, onfo hwa sore ya wuko, unsakraya na unsakraya. Nye wa soro tikiti na adi kwa heaven. E Jesus muja, e tini bonye fo, humo mo ye atrene fo no, eni adi kwa heaven. Onya mitu mfo ye shira o nenso, wasema odi amayi. Bompaye, e die tifu nina ashe unsa. Radi, usi tia die beti nye ntiasi, hunsi ebe hunye unu me radi, mibisase. Ubi biara watia se me radi mani tiasi. Ni we bi Bible diye chi nwo hunumu radi mani hunumu. Se ne beya. Ubi biara o ti boni musu o kwa sore so on kwa sore. Mfa hwa sore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dum di tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watra se nwe tiasi ma yesu kan se ko. Enko ye boni biyo. Mi bom paye se. Ubi ya obe kene niye guso. Nwa tiasi radi mani mwa bra. On sakra na jwen wenya hevi ya ko. Eda wasi wo Yesu demo eni abete chiri na yinshira ama yetifu nyina eda wasi wo Yesu demo na mebo mpae amen adofu no mene o she adisue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way kwantetrete eni kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumi ensa eni dunai Monshe ne opuno tia tia no mu. Na opuno eson, ene okwaye trenu ni die eko oseye muno. Na waa woshe ni munu ye pi. Na opuno tia tia, ene okwaye hiyan hiyan ni die eko enkomu. Na waa wuhuno no, esua. Butaya, enam suma, yen radi Yesu Kristo be wiase ene se, obabe ji wiase enkwa. Yesu ame wiase se ebefa nyame som din atu ye honsum ye Kristo ni. Ye shentadi ya kesye ni nketua kwa asori. Empabwa kesye ni nketua ye si Easter ba. Na enye mebe braye ye no. Ye mbuta ye nyina ni se. Ye ye ye honsi ye nyamsum fo. Nenso buta ye si Yesu Kristo ye niso odiba ye no. Ye meni honkra. Ni buta ye ni se, obeji ni pe efri bonimo. Mati unse mpe ti bakun, cheme di onu bakun. Wasu obe wu oba beni, obe tu ni din Yesu. Evi se, onun obeji ni main efri won bonimo. Nti Yesu ama, sen yebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa ama si yebefa, edian kesi atu ye honso, ma sorry di say, mi din di say, Ye fa Peter numu din John numu din so Peter brabo John brabo ye men ho kra kra kra kra kra kra kra Eti Yesu ba nani bre pa bi se na ebinum din kan ase nyame som ne ewiase eti otu ne hu si ho se ofi Yankopon che na abade obekire nipa kwan a ye be fa so ofi asase su dia ko Yankopon enchen e wo heaven Na ansa na oba se ne medi nkan aka na ewo nyamsum kuo huru obi o hoti se Pharisee fo no scribes atrofo no ena saduki fo no sankrofo hihye ntade kuntan a chese enya sem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omu nim ti asema yesu ka kire se mo mu ye nifrafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempa ni ti edunum chemu dunai Mo chire heaven kwan susu munni mo ekwan e de ko heaven Ecclesiastes chapter 10 verse 15 It is her enkrofo yi ade ye bone no omo frene papa ene papa nso omo frene bone
eni partner sorry dem fie piti pipi. A wose nko tumu free boni mu ba treni mu, o free sumu ba haimu, o free bon samu nchen, eba yesu nchen. Enso omu tumi mwaye ni monka, vise omu ankasa no nyadia omu tumi free boni mu, no omu free bon samu nchen ni wiasi. Idewe den wo tumi ako kase mo ono tumi nye. Iti yesu ba ya o shase yesu o kase omu ni brepa, sa kwa na be jwe no kre no hon. Yaso demu nyine eba beye ebe dampan. Iti omu shase ane no coin.